na careless sa kalangitan. Ako si Bakunawa, kasusutin ko ang akin. Bakunawa, sa big sa ilaw, Bakunawa.

Meron siyang silang serya sa kanan. Ako si Bakunawa. Tatakutin ko ang ako. Bakunawa, Bakunawa. Sabik sa ilaw.

kailangan kailangan ng kalangitan kapag ika'y pinag-aari ko, may pag-asa ba ako sa liwanag ko? There is nothing love there sa kalangitan. Ako si Bakunawa, tatutupin ko ang akin. Bakunawa, Bakunawa, talik sa ilaw. Bakunawa, mula sa pailaliman ng dagat. Tumakas sa kagabihan. Careless ng silangan, careless ng kalangitan. Kapag ika'y pinag-ari ko, may pag-asa ba ako sa liwanag? Careless ng silangan, careless sa kalangitan. Ako si Bakunawa, tatakupin ko ang akin. Bakunawa, Bakunawa, sabik sa ilaw. Bakunawa, mula sa kailaliman ng dagat. Tumakas sa kagabihan. Silangan, perlas ng kalangitan. Kapag ika'y pinag-ari ko, may pag-asa ba ako sa liwanag? Perlas ng silangan, perlas ng kalangitan. Ako si Bakunawa, tatakupin ko ang akin. Bakunawa, Bakunawa, sabik sa ilaw. Bakunawa, mula sa kailaniman ng dagat. Tumakas sa kagabihan.